Wadya Borojedi pati mengsak kalian prajurit ngawur. Noyang ayu Baskoro titi mongso jawa tomar ngakut. Yinto Wadya Borojedi pati kelindih angin ngayudo kata ingkang tumpes apes sirno margolayu.

kembang setan ki kemamang pancen pinter-pinter kok anak-anakku poro poro anggongso poro anggongso.

narito derengan tos purno genyo samyo imbal betul nenggi pelajar Raden Kanggeng Kanyut ngaturaken yen to kasatran kinepung

tangan dhewe. Aduh, lo kira kaca mung padha denake ta. Dikepung bakul, bewan canda tubruk, mamah-mamah kulite gledhok, balik kanca maju bareng ayo.

opo nang ngarepan aku Satriya Mbono Keling Tirtonata. Kowe Prabu Setajid iya. Arep opo we? Aja mung kaijenen Koko Prabu nggone sowan ngayunan. Ayo aku bilano tak